Kutani angati andiva kahle nje mfowethu. Hindona angati niyanxila nje. Bathi waa